0: Bongbong Marcos.
1: Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiin.
2: So bakit pa kayo naniniwala?
3: Brave Insights.
4: That's why I hate Ayuda.
5: Ang mga kalokohan nasa babae.
6: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
3: Bold political views.
7: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
8: Ano na makakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
9: Kahit ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
3: Conversations that go beyond the political headlines.
8: Sino mga hula mong kakasuan?
4: Hindi mo gani sa ayon ni Jess Halimbawa.
10: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
3: Political Talks. Friday, 8 p.m.

Magandang umaga mga kababayan, live tayo sa Mello 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: At ano ang nakasulat sa ating Monday memo ngayong umaga? Naku, pinag-aaralan na po ng Department of Justice ang formal na hiling ng U.S. na i-extradite si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy para harapin ang kasong sex trafficking, fraud at iba pa. Kasalukuyang nakakulong si Kibuloy sa Pasig City Jail. Naaalala ko pa, tandang-tanda ko pa talaga sa mga nakarang eleksyon, yung asawa ko eh, panayang takbo, hindi ba? Pumupunta kami dyan, sa Davao, para bisitahin siya. Kasi nga, isa siya sa mga pinaka-ma-impluensya na religious leaders. Meron talaga siyang sarili niyang kingdom. Kung tutuusin, walled in. Walled in ang laki. At pero talaga siyang community dyan. Na parang sakop niya, kumbaga siya yung mayor doon.
1: Oo. At naglalabas din ba talaga siya ng listahan ng mga i-endorsong kandidato? Kaya rin siguro talaga siya sinusuyo.
0: Talagang meron talaga siyang

0: Mahalagang paalala, ang Cherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mahalagang paalala, ang Cherifer Syrup, Cherifer Drops at

0: Mahalagang paalala, ang Cherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mahalagang paalala, ang Cherifer Syrup, Cherifer Drops at

0: Mahalagang paalala, ang Cherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mahalagang paalala, ang Cherifer Syrup, Cherifer Drops at Cherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mahalagang paalala, ang Cherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mahalagang paalala, ang Cherifer Syrup, Cherifer Drops at Cherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.